Mali ziwo no mame mu onungwa ano pema chia chia mopa. Ame chia zivya ben fan. Ofan ko beria. Ajani mo. Meni toto kwachi. Meni toto kwachi. Ano pons mechia. Afi wan kona bia ota ano pa uti mie. Onso obadi nshira wati. Na onyo kesi ya pa. Wakuma swada no pemi yimpa ye. Edi ama wose. Nini nana mbremu mao. Ewo yesu di mo. Ano penya meti asi. Ame mfaku nyeso. Na me magana funi nati nyentu ejwedi nso plan B104.5 mbeisi ya.

0: me tu mi nan ya ne e vura ko benku mi tu mi nan pe ne e vura benifat mi say yes be ma ye mele njase mketua
1: this is plan B
0: arun jabu si ama sa wa ha we bi ntu aja si aruti sika no se ni etie bi ekura wo no bla gana me stores na be ji provisions nyo ma bi fa gogo chobos mu na yon nkakra ikra dan ni adwan nan so a na wa kwa kwotwa so wo chobos ni mo e bi bi atumi awie pe emu mienu ne wo ha wo mamba na afi so rest

0: Yeah, hello.
1: Maju ay.
0: Oh, maju berku. Untuk ay berku. Oh. Kamu nak wakano? Sesi deliver nanti. Wakano. Wakau jima kekira wunye sika kekira wakau gerefe. Wakau gerefe. Wadima sikle. Sikle no wabeko. Wakuti lisins ninti wo. Sidente ba wofa lisins wa semena magderivi. Ebi na kiwune nu. Ubi wakak sa chemini kere. Woye super wakak. Woye super wakak. Enti si sirinte. Sirinte de wong waba. Kandi ya se. Adea ubeye ni se. Ubeye kawune ka ufama kawune. Asam dia makai, wanya saya asam dia maka, endau, wawah, papa. Dalam fuh wajelisi, wah ediman. Jaman ikari no be ediman. Wanya nyaksi kekter, no wakopet direct, no wakonda girlfriend, no wafren, spele, onsangko. Itu sah semua family yang sena waman bukan, family. Wanti mi simi ye dia semo beba wonye o obi seven die wanje sem wa fa she jacket wa fa she kutuku wa she body nu to asem ka krande makano to baba kerba na wakasa makasa si barga to
1: okay yo era se yes arinte abusiya unsu betumi abemu bi na afei yenewo edi enkomo ewo ifi ha